mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 24/09/2026. By system o su ina ma nkoja lo ba se kowe e gbogbo eyan omo Olorun egbe body yin e ma bo ni waju Oluwa e ja dupe lowo onipekun ewa oba mi oba re ina gbori ile feju ni bo le tin gbo mi mummy ati daddy edide pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o emi mo ka yin mole e ku ojumo mo ni gbogbo bi je tin lanfani lati gbo mi kakakiri agbalaye e ma bo mummy mo ti ni e mu bi kanu le yin ibi te ma fi se pepe ile to ba ni pepe o le die fun alujanu lati wobe ile to ba ni pepe ko si bi awon mo bi o se ni lo waju kinidi iwaju ni pepe ngbe e ma bo ni bi pepe ja lo dupe lowo baba mi baba re mo fi pepe sori bed o mo fi pepe si bi egbe bi to nsun si o bi igba te yan ro lo nfin ni baba re mo si ni omo wa kin bi pepe ko ni lo ko gbagbe lebu kan tabi ko gbe nkan kan be kan so gbe ibi ni mama joba le si ti ma ti mo dupe o ti di pepe o gbogbo eni to gbo mi laaro e ma bo kini se ta mo se bi pepe nkan meji alakoko amo ki alajiki alajige oba mi baba re baba mi elekeji amo toro fun je ojo wa otan bi nkan kan ba si nse o lara o le fejo sun be ko nilo ko be ni keni ja to ba ti ni pepe bibeli ni olugbeja wa ni agbara gbogbo eyan omo Olorun te do ba le te kunle e se mo kigbe pe baba mo dupe eyi ka otun eyi ka osi e pe pastor mi sister mi tayo ki won mo ba wa gbon soke lati dupe pe adupe adupe ti wa mummy gbogbo eyin so na church e ku orire laaro iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogbo te fi se

0: Jesu o se baba o se emi mimo se baba o se Jesu o se forever O Lord we shall continue to be grateful unto thee ogoni fun o Jesu Jesu oluwa wa e wo mi ko to di pe ma bo sinu iwasu laaro yi nibo ni yoyin wa iyoyin ko gba agbara loruko Jesu ko gba agbara iyo mama igba agbara iyo baba igba agbara loruko Jesu o ya gba agbara ki yoyin ko gba ase ki yoyin ko gba agbara ni seju yi in the name of Jesus Christ ko sini ati ngbara di ba se lo yoyin e je ki so bayi gbogbo eni to ni anfani lati ma gbo mi mo so pe orisirisi ogun lo wa and orisirisi eroja le yan ma fi gbogun ti iwe ogun to ba wa you use different weapon to combat different battle orisirisi eroja ikaniyo bo ti e je pe yo won ise to le se po mo ti mu bo die die latana mo ti so orisirisi ipele awon eyan ta gbadura si e wo nti mama iso e wo bi ogun e wo na bi ti ogun gba wole ko to ji pe ma soro tintin nipa iyo engineer e ba mi na mic si mama ilenu eh atana mo ti mu oro won mo ti nje lenu
1: baba mi o e ka ro sa o e ku se oluwa o olorun a ma ran yin lowo o lagbara olorun ise rose to ti goke ko ni ja bomo loruko jesu o ni eri lori iwe ti ara iwe asiri nigba ti mo de ibi kan awon ise se te ni ka ma se me ka ma ka awon bibeli yen mo ka wa ibi ti mo de ni chapter 83 lati je ki asiri ota o tu
0: nice se tun gbo nkan injo je mo pe we lasan o tun le segun awon eyin bo won te oju wa mole won ni te ba fe fi asiri pamo fun eyan dudu awa dudu bayi won ni e ko sinu we awa bere pe kin lo de o ni eyan dudu esi wewo eyin te ni we asiri lowo se o ma se agbara to nbe nbe so si wo ninu iwe asiri mo tu asiri mo si so awon orisirisi eroja to le lo lati gbogun ti gbogun to ba wa orisirisi ogun lo no orisirisi eroja and eje n tun fe lekun se ri holy communion ta gba njo sunday eroja ba mi kan tun ni iyen ni o lead wa lo si meji meji ni ma fun yin se ri meji meji te fe gba yen ikan pere ma ni ke lo nu church ikan o don di wow on the wow o labere si lo a fe mo mo gbogbo nkan ti oji o sinmi eyin kan o mo pe idi ti nkan o fi down inu le re logun wa olohun ba ngbo oni bibeli fi soro nipa iyo nigbati omi buru ti omi koro ti ile sa woli lo ni ki won lo wa awon ko to wa gbogbo eyin te wa ni sona church e gbe iyo yin o di sona church laaro yi eyin te ni iyo lowo o to di pa won yan lo ni ago mefa abo si ago meje abo ma ti wa lori Facebook a tun mo de nkan wo pelu oro mama ilana mo ta den wo mi ka parada ye lo mi o me kuta hayada se ri ede ti mo tun so yi yero ja kan tun ni eni kan ni wo libo ni mo se le ri wi asiri e ja mo wo bo a ti se atunte elekesan elekewo jade ateyinbo ati yobere ni o wa jade po bayi atunte iwe asiri iwe asiri iwe abami won lawon de chapter 83 awon bere si awon ese bibeli sinu kini engineer kini won si nka bibeli yen ki won fe fi gbogun ti eje n bo ti ya iso
1: baba mi mo ro pe awon asiri ore kekeke ni o ko fe tun aye mi mi o mo wi pe mo ni oko orun nigba ti mo ka iwe asiri ti mo sise yen ni ago kan ro te ni ka ma ta awon ese bibeli yen sinu ororo ni ago kan ro ka ma di gbadura yen ti mo ti mo pe asiri awon ota boya awon to nse mi ni o fe tu sidajede ni mo ri wipe okunrin o ga gbogbo dudu lo ma yo si mi loju ohun to ma so fun mi pe ajojojo se igbeyawo ti n ba ji soju aye ti n ba ti ji ma so fun oko mi pe mo fe se iyawo mo fe se iyawo ma sa ma wo mi to ba tun ti jo ti ba tun ti se preya yen yoo tun jo si mi nigba ti o ma di bi ọjọ karun ti mo bẹrẹ prayer yẹn ni mo wa n ba sọrọ wipe ah níbo ni mo tiẹ ti mọ ẹrí gan bí ìyàwó ni mo lè mi àti ẹjọ fẹ ṣe o wa daruko bi ton ti mo mi bi pe se mi gbagbe abule kan abule agbongbo abule awon iya iya to bi mi ni agbongbo yen wa
0: o ti sun abule agbongbo ma amoye odun ti mama yen lo be ma ye omo igba to ti mo won lawon bere si gbadua pelu iwe yen nigba to pe ojo marun tele ko to pe tawon ba ti ji to ba ti se tan to ko emi ba ti se mo dan dan yen tan a mo so won wa se wedding pelu e o awon se boko awon ni bibeli so wi pe e mo se je ope si are kereke satani do not be ignorant to devices of the enemy sa bi awon kan ba koyin sin tan se awo ni border in ti o mu o wa ba wa npada bo asiri kan re o le fi esu le esu lai lai bo ba se esu ni mi olufe bibeli ni ijoba to ba duju ko ijoba ijoba yen aya yo wo danu onloje mo pe eni to ngbenu mi ju eni to ngbenu aye lo eyin kan be nbi 30 eleko in to pa oluku musu gbogbo nkan mo lowo ti o je ki nkan kun sise o se se ko je oko emi ni a lo iyo ni ola Friday ni oni Thursday eni kan ni bo la se lo e padi odekunle e pavras lori Facebook YouTube ati TikTok la aro kutukutu yi egbe iyo yin gbogbo eyin te lo si Sona Church mo ti ran won se egbe lo si gbogbo Sona Church bi te ba wa Aisha lai gbogun ti oko emi ase danu ni oko emi le bayan dale oko emi o marugo nibi ti won ya alujanu de awon emi to subu pelu esu ni awon won di oko emi ti an di aye emi o le ri okunrin to ni aye emi ti oni mo bara re lopo kon mo release si sokoto o le ri obirin to ni aye emi igba ti o ba fi ji gbogbo pata re ni o ti tutu ki wa se yen nikan sign lasan niyan to ba ni oko emi bo se ngbo mi wa mo sise karakara oni si ere eyo kan wa ma awon eyan pataki oni le ku oni kenkele sise ni o ma laso re yo mo wo ikisa omelerun si mo jegun e to wa buruju ninu oko emi to ba je sister to ba ni oko emi esa gbo eleyi won o le deru egbe fun oko obo to re nti deru egbe gan on gan legbe on gan loko emi so oda je mbi o so omo ye oko eru egbe to ti di won mu ole ti okun won mu ele ti osdara won ni olo da nkan sodu aseji re won ni o gbe lo sosun osogbo gbogbo ere ki adun ati gbogbo e to da si olo foko emi re lo nje ni olo faye emi re lo nje ni an to ba je sister bi mo se so lana na yen to ba je omo ge to ngbo mi to ba ni oko emi ati ni oko aye yo le to ba wa lagidi to fagidi loko nkan meji lo le se si oko re nkan meji lo le se si iyawo re alakoko isaida ki eyin mejeje omo da bi oke ti ati olongbo e mo jabi iwo na wo nisin when to fe eyin mejeje wo be se njabi akata iwo gan mo ko je gbadun oko o ri gbadun iyawo ti iyawo ba ni oko emi oko le gbadun e lai lai to re ni tin bo lo iyawo re agbara okunkun ni en tin bo lu oko re emi airi ni emi to subu pelu esu ninu iwe Revelation chapter 12 verse 7 lo si sale awon alujanu tin wo ninu iwe Genesis chapter 6 ti bibeli npe ni omo olorun tin mo ba omo eniyan lo po won o ni ri won awon me yan aye igba yen si bere si loyun bibeli ni won loyun sori ta won kan ba gbo ni won ni superstition ni woli yi tun de se mo de n toto se wo omo pe nikan mo bo sun to ba ni agidi to loko to wa mo mo fe to fe to loko emi to fi agidi loko ti o ba pa okunrin yen a jo mo rahun oko emi o je ki oko re o to si iyawo emi o je ki iyawo re o mo ri ise kankan se awa mo dabi igbe loju e tori pe in bo su emi alujanu e je ngugu so bayi pe oko emi ataye emi o nle mi ikorira awon ni alujanu buburu a lo iyo oni bibeli fi ni nje won fi iyo pa o lara e won ti mama iso nbo a mo bi to ti kan oko emi ti eyi enikan ni woli se mo biyan mo won e biyan mo o bo ba se ndagba to n fine si be loko emi na mo rin ki won mo rin ki ni won bi satani won ni bo lo ti nbo o ni rin ke ni do kaakiri kaakiri aye so be su atawon alujanu re se mo rin ki ni e ile ti oba si jesu ile ti oba si agbara won a mo be to ile 55000 won a mo yewo kile o to mo bibeli ni nigba ti eniyan sun ota re wa won gbin epo sinu alikama won si ba ti won lo oh nibo lomi ti buru nibo ni yo ti sa ati mu itusile ta mu wonu 77 ninu eleyi ti o yato gedegede sinu ipade agbara yi esa mo raye yin 77 teleyi oh ibi te ba ti ri ejo te ri ija te ri wahala e mo suspect ya je won lawon se ba je kan ni lai mo pe n tawon ba pade nigba tawon pe omo odun 12 ni oko won ti won pe ni agbongbo kilo wa sele e je ngbon ti ya npe omo odun melo ni ko fenu e so fun re
1: o si ni mo lo si ilu yen ni nigba ti mo ani odun ni omo odun 12 ni ti mo so e ni si mo je omo 50 years
0: aha 50 years iya 50 years o ti lo 38 years ninu idamu oko orun oko emi oro re dabi okunrin ti won ri ti won pe ni alawun egba ti mo joko ni eti odo betsaida ogun ti e na 38 years ni kini oko emi wa foju obirin yi ri kini mo se engineer

0: enti enti ran yi ikan ninu ogun to buju laye ni irani yi e wa wo nkan o ni bi ta tin ba oro ibo odun meji la lo wa won si fi aje titi oro njo we abi omo dogbon jobo engineer kin lo foju obirin iri
1: baba mi o lo ba n ba mi jakadi loju orun a jo n ja ni oju orun jakadi gidi kan to fe fa mi lo mo ri pe ni oru ojo ni ijo igba to je ojo kefa yen at mi sis ota mi fe ku ṣugbọn mo ṣabẹ si pe eje jesu ti mo fi laju soju aye nigba ti mo ma ji soju aye ti mo se jade lẹnu yara mi ọkọ mi naa jade lẹnu yara abapade won ba wo mi mo nkan to wo mi fe mi ko yoju pa won ba ni kin wa won wa ri apa mi gbogbo apa mi bi to ti di mi mu to ti pon bi eje won ba ni ha bi pe se lo to ni nkan ta won ri bi pa won ri okunrin kan o dudu o ga o fi firigbon bi pe n ba mi jaju orun pe o sa n fa mi o fe mi lo pe won wa so fun pe ko n fiyawo ohun sile ko n fiyawo ohun sile ah lori iyawo e ba wo to won ta ti jo n fa bo se n fa mi awon na n fa mi mi ta won ri mo se ji owo mi yen o mo ni to pon bi eje
0: loju emi loju emi o si jade soju aye asiko kan na won jo ji nigba ti adua pe ojo kefa o tu akoko ko wa kristi kan aye agbara la wa yi pe won se phone won se video won se film ko tumo si pa won eyan mo ji abenu e dide gbogbo eyan mo olohun ibi te duro si nawo yen bayi wa ke eyin alejo to n bayi mi onile dule wa mo mi bayi lo oluwa wi e fi aye mi le e fi aye awon mo mi le ma kaparada ya de bo liem no os eyin alejo te ki gbe te tele aye mi kiri te so pe eyin le ni mi eyin agbara mi mo ni nkan mi ina bọlu won ina bọlu won jesu oluwa wa are you praying so n gba adua bo wo wa mama mama ke yin o nilo adua akobi re ikeji ore ikeji omo re mama kan gbo mi ni so bi merin loni awon merin ni si ti dagba e to kereju nu won lo pe omo odun 29 loni 29 years wa wo awon merin e to dagba ko loko ikeji ko loko iketa ko loko ikeri won loko o oko emi ti won le mu wa dana le le oni oje won lo bere adua bayi e dide gbogbo eyan omo olohun e lo feyin ti ilekun kan wa ke gbogbo agbara ti silekun aye mi fun odidi agbara iri emi iri ti yo aye mi lenu e gbo oluwa inajo se nso kan se ri tin ba kan kan sinu yo te ngbe podu lati pade mi te ngbe lo sona church e te ngbe pade mi lori Facebook te ba ti fe lo sun lale te mo pe ni jade mo ma ni ke fi oyen on le fi sami si oju lekun yin enu ona yen le fun si e fi momo fun bi gbin ba tenu boyo momo daun orun ni orun lala iku ni olorun ba ngbo enikan ni so eyan mo fi yo eyan le fi se bareke avisa avi pala avi balele ko ni da foko emi esa e wa mo nkan ki sa won nikan ni daduo eyan le mo ri ko fi ri bi ri oko emi ko je bi alujanu tin gbenu ile re on lo so gbogbo customer re di korofo daddy jo le ti gba second owo owo le kankan mo pepe yo pon mo sunday nbo le tin gbo mi only communion da po mo iyo a se bebe enikan ni woli en ki gbe yo iyo e je ajo yewo ikan ninu se alakoko ti yo nse ni pe salt purifies iyo mo purify the work of purification he said yoni in the olden days ni aye igba yen before they had modern water filtration kini kan be yin te ba je science student ta mo filter omi filtration yen mo pe filter yes ni aye igba yen won ni method they use salt to purify water won a da yo sinu omi yen won a fi omi si pupo won a wa gbe kini won a da sinu purifier yen won a ti bu yo si omi ti an da si oni won mo da si oni omi yen ni won mo jo si sale they will put salt in that water to kill every bacteria gbogbo awon tan witi to le wa ninu omi ni igba yen won a bu yo sinu e omi le yin ga bu yo si omi to ba fe bi lo we tin ba ti kan kan si mo la ke se pa n bo iyo mo so tele a bo iyo in tan fi yo yen se ni pe a fe fi pa awon nkan to ba

bacterias gbogbo awon jantan witi gbogbo awon ekolo to ba wa ninu omi ko le ba se mu laye igba yen but nisin in our modern days won ti ni method of purification eyin te ba je awon ebere lowo awon tin se pure water eh ti won ni factory omi bi ogo se nje ti olohun mo mo pupo nipa omi and omi 77 to mo wo yen ki kan se pa fun awon eyan mu lasan a ti purify re tin ba fi machine ta fi ta mo bi process e han wa ki gbe pe wow owo ti eni to to so aye ti develop debi wipe okan le sadede omi ti o ni da nisin o le ona oji ayafe to ba je alagbe lero ha nkan sele e sa gbe yoyin pade mi ago mefa bo ni woli odekun le obo sori facebook gba ti o ba di 7:30 ma ku gbogbo sona church gbe iyo re lo wa bi ti church wa kankan wa ilukilu to ba wa church wa nbe nbe ko so pe mo fe lo si sona church loni daddy gbogbo eyin oloselu e lo asiri kan ni enikan ni kini te mu

0: ni aye ejon be na ni ti an ba gbadua si yo ni aye ti wa ita ba gbadua ti ba gbadua si tan gbogbo awon nkan ki nkan ti nbe ni ayika tabi ti won so mo ise re ti won so mo le omo ti won so mo igbeyawo ti won so mo oja re awon agbara iri ti wo omo a si fi iyo ati asotele iyo lasan lo wa bo ni kete ti asotele wuli ba wonu e ise itusile nla si se so e kiyesi nti mo ran so yi gbogbo eyan omo olohun ija nla la o fo ni ja e je ngboro ya itintin ni si kin to tun so re
1: ni aro ojo keji ha kama farogunlo o so ojo keji yen na pari o tun yojo tun ba mi fa sugbon gba ti ati wa fe lo se ribo mi ibo mi ti a se ni osu to koja nigba ti mo di odo mi sabe si ni gbadura pe won lo gbogbo won ko run loni mo tin wo ni odo yi ko ma ba mi lo le mo ko ma ba mi pada mo aseribo mi mo wale sugba ti wa ti 77 ojo sunday yen ati saturday ni mo ti wa ni jesus city ngba to wa di ojo sunday yen ta awon program ni auditorium te se ko gba won to ni oko ru ko jade mo ti gbadura si pe won lorun je ki kini ki baba mi pe jade gba won to ni oko ru kin ti e gba 19 kon fowo kan mi e ba pe jade ba ki ami mo ko bo sta won pastor wa to wa ni ti won wa pelu wa lojo won sa gbowo ni gbogbo wa ki ma fọgun baba mi o nigba ti mo dele pada ni ojo monday lale to lo gbojo meta yen mi o break o mi sa gba we yen o gba pe ko lohun ko tu mi sile mo bo nigba ti mo dele ni mo se de yara mi ti mo tebed ti mo ni kesu ti mo we ni ori sili mi ben wa gbo te eyan kan be si ni rin to rin lori sili to nku to rin lori sili to nku bi mo se gbe be mi soke ni mo be si ni gbadura pe oluwa o so fun mi pe o ti segun o won si mo se ti ri igbo wole lati je teta ti mo ti lo iwo okunrin to rin lori sili igbo oluwa o ki ni olorun ko ju orun koda o ma njo kaakiri gbogbo inu ile wa bayi ni asiko ti mo se prayer e toko mi ma ma ri loju window ani eyan ko tun ti joju loju window okun eto loju window ki wo so ki be yadura ma tun be yadura ko lohun ko saanu eyan baba mi se yin oni ku o ise yin oni ku lai laye o nitori ise ti oko orin to ti se nu aye gbo gbogbo ise ti mo se lati to ti mo se lati ogun odun seyin babo lo nja si gbese lo nja si koda lati igba ti mo ti mo ko mo mo pelu osise mi o ko ri ise se mo ajo wa bakan na ni se onje ti mo ta lajo nse si ari akojo lori ise yen na ari akojo gbese lo ma nja si mo dupe baba mi o lati igba yen mi o lalari mo o mi o ri ko yo si mi kaakiri mo o mi ri ko oko mi na won ri ko rin kaakiri nu ile wa mo o mo dupe tori pe olorun segun fun mi o
0: iya ye lo segun fun re kini di o wonu majemu adua ojo meje ni fi nbatu o nlo iwe asiri ti mo ko yen o fi ngbadua asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e ni bulletin gbo mi ka kakiri aye sa wake up this is the moment to wake up asiko lati soji asiko lati jigiri e ja lo sori facebook e ja lo sori tiktok olufe lai ni jesu ninu aye re ewu mo ni lai gba jesu gege bi oluwa tolugbala wahala mo ni ni bolo tin gbo mi kakakiri aye eni to le ran lowo inu jesu ni kan ni o oni bibeli fi so pe eje alagbara ninu oluwa eje ki menu ku ni gbogbo yen ni ago mefa bo ni isin ma bo sori youtube tiktok and egbe yoyin dani gbogbo yin te nlo si awon sunna church egbe yoyin dani pepe yo pomo ni on the wow ma so bi ti ma wa fun yin bi mo se nso leti eje nse bayi eyin omo olohun wo eje ki n pe awon omo olohun bi 75 ki won ba mi fi iwugbin 1000 2000 ki won fi dasi ise ikale fi polowo tola mi e ti so nkan kan kese kese le ngbo kasakasa nbo so wa nu awon eyan to le ba mi support gbogbo eyin te wa ni ida mewa eyin na mu oni 2000 oni 1000 o fe fi support ise fun tola eje n pe account number church ni 19 66 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wi ekunle gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yen ekunle mo nawo si yin bayi ni Oluwa wi ki aye re ko dun ju ti tele lo bo se mark birthday re te mark wedding anniversary e wonu isimi e wonu idunnu oda mo rire ni gbogbo ojo aye re in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ma wa fele ikunsa gbogbo eyan omo Olorun mo gbadua leti yin fun Nigeria pe Nigeria pada gbo eni bi okan Olorun ni o bo si ori alefa in the name of Jesus Nigeria pada se in Jesus name eni kan mo be share testimony temi na 08081 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.